na England, da ongu yikini yikintin, nga tip baha o, waka jingpan na ublay, to ka wi kapang. Waka jingiro to, ka wi tawan kapang. Tang wa chem o, wa em ka jingito wa jan ba, ha perdi idway, wa yero ha kakitin ublay. Na iba ini, ongu ni usahep, wa mnuru, uong waka jingduway, waka jingiro ingo, yaperki. Kakitin ublay, kanako ya i, wa da penim ya i, da ka jingay. Hey, Joey Paul.

ke jinget ke yong pa yong gurin der virji ha o man ga bor yo o tya be che kman ong yu nga de lang we ti snyaus kem ha ke jinget pten be o wa che kman we ni kwa o pa chat ke khubor cha woro gi nong india wo gi nong india le ye be ji wo sprint le ne pet kam khnam ye be yu yo ye be thmu we ye be yu khun pra cha wo gi bru gi char khai tam ha ke prathai le ong u gurin der virji nga ong oi ki pet ki ki ki wo phi pan ar ngut yo phi man se khet ki ki wo phla bha tu po ar sngi pan ar phi ye phi pun khen ye ga record yong ga ri le ne ga national record ha do le sin ku pet ha ga ye ko ye pet pla yong ga chispa mitar to m to yo suk nei bha kamar ka dao than da u gurin der vir ji u ong wa ki bru bon sin jo ong gi wo gi nong india to m u byang bor bha gi he to ab gi ga ja le ki Henry nga ong yi ki han la ha per di ki jing e ki wo paknan bon jet bon sker le ki ni ki pen ar de yo ki ye yire yi i wa rap her i wa rap la kwa o pen tip le ki ab hi ye ka program man ki bat wo dang kwa cho cho ki wo tip ki yi ka ka bor ka mena din ka wo nyet ha do o po che ka thong ki yi ka ka te ka jing kut jing mut ka wo kamon ka te ka thong ka wo bo nei wan ta yong i de Kamon pun krek kam yi kita wuro we hadu katwon mango yi we e wo poi chadu kene ka kerdan. Ha ga wo ugurin der virji ong wi nga wa ha o na wo sedang cham mat wi chi bon gi jing e. Ha ga wo em bon sin jo arta tin we du jing kermen wo pun do o yu o hi ai le. Ha ga wo ten ten jo perkadu tip yi we to mo yi we lech mo ini yi le. Henry ha ga kam sport si pi mye pi u job bet Manipur. Emi por snyal tho we yo jing sneng bi ne ge jing bakala ge yong phi ong u nga wa hai por i wa remu snyal wa to md the byang bhai de yur kom i khun yong ole ni wa mong wa ta kha ni wa mun so hen rai hala ka tele ge yo nga sem yong um jam we ben la ni kala war ngen gi o we bar bor hi em lang ba ki o na do was dang ong u nga wa ki pa than ki em sin ba ye o wa mphe dao lai bai hi ki kam gi cham ne bha mto ka chis ngi ka sngi ka wo si le ni wo pon sep a ye te jing em ham jo do jing kermen ne te mto ri te khana ro wi nga ka mon wa wo si kai yong o le ne coach jo hi kai yu o cha phang ka te jing snen le ni ka le nong ko kong san bha re wo ong la da mle mi ki de me em de ki wo le ne wan ta yong me kini ki kin te ne sa gi hanga Ong gurin der virji. Chocho ong horo uha kiwa hayung hasem nete wasikai wakamjo le ki bru ki wem hajan hajinga ki yong pi. Ptengi wo emen sim wai kerchan ka din yong yo abor yo msim jo ple jo blat ko ong uni kunro. Ong yunga wato neni dao yong ikerchan iwo yo pen manga yunga wo yo abor wo lai chakmat han la de e kuluti kawa e le. Karena yang animis jiwan, oleh kenal yang aja pang kamen, tersedang wu yang kami dek ke sports, lani ke athletics, haus nem arajar arpawi, haga bu bon gibru ong gi o, kini tak man gagumenta ke temme, wai emle ki bu bu jingkeli o wa, yew mam yew ma wapoy cakat ketong. Henry yu animis jiwan jubab wu yukide wu ong, katu betan de psia, cakini gagumenta yang gilek ki, ukut jingmut, wai wakrek citam, Upan man kam, wai wong man gale, ka wa say so, say sla. Wa animes jile, ong wau pao yong ojo, ong bao yu o. Chi sen hi wada jet di guruti, ham jo karu in de in de. Boon ki wuprakat chapang yi yo yi jing job lani, yi re yi hega jing im. Tang wa duka jak don hi, ki wumi sa kiat na yi tau yi wa suk, wau le yi kam. Yai ne ha ka tong, wai ptanyo wau lai chak man. Ong wale wane liang yong o pantikana u, wa ki wa hayunga sem yong o egi e kerchani wa pura yong ki ladaman kacho man le. Ladaman I hai kerchan yong isnyao, lani kata kau ong gi ki emotional support, ka poi sa poi lan, lani hagi wan guan giru kom le, ong u wa ne liang yong o kut jingmur wa kore chitam, wa open yo yagi India I yi I wa o emu, ong u animes ji. Nete ong horo u wa, Kamu manhi ya ugurin dervir, jo snyabha u ye waklam ki bru wa ginong India, em gi ye kateka bor, ka wo her pateng guo ye u pet duha po kachi paus kon, na wat tang ha kachi paus pon yu is kon le. Wai gani ka jay le ke sports to mto ne benta.

0: Wa bun chat ki wa e ye ki khna em ki jing yarap ki wam to de jing yarap poisa em ki jing yarap ka wa jing yarap poisa ta kam ki ki jing yarap ki wam e de wam to da ka poisa man kam ka counseling ka counseling ye ki khna ki wa wan na ka ne ki tu ki ki wa ong ba ki wa wan na ka ta ka jing cham la nat ma kam ki khna ki wa cha le cha jrong ti jrong ka jan kam ju snya wi ki khna ki victim of sexual assault ma ki ne ki wa cha le be ijat ta kam ye ki tu e counseling ta wat ye ki khna ki wa kam ong ki khna ki wa le yakini ki kam si ki kam yi kam wa ong ki khna ki wa to ki wa jrong ti ta cha kem ki mto cha kem im pen em kam ye ka tin cha kem man da so ki police ki dep to bu ki cha observation home ye ki tu ki khna le e ye ka counseling
1: te ka chak ma he to awogi ni ki khna ma ki ong ki ju e counseling gi ne te mut ye ki ni ki khna awon gi de ki cha office jong pi ne na gal yang office jong pi lai tho ko ye kam gi ni ki khna ma
0: em yi ye ka counselor ha office te em hi ten ten yo wan gi de ki tang bun sen ka counselor lai ka hayong yung ba e ka ya ka in house counseling tang wa office le one he ki teng teng yo pendep ya ka ni ka session ka yong kisa ta sa ka wi ka jing rap poisa wan ka te ka man ko ko em kam ko ha kham do ka ni to ong ka sponsorship and foster care assistant ta ka em ki ar ban ta ta ka sponsorship mut man ka ka jing rap ko wa chi por ya rap ER hajar chi benai yo wi ko na ma kat kam ga guideline yong ka ni ka sponsorship tu mut to ER ngot chi yong ar ngot to e ye ki khna
1: ta ha jrong ke kam GP khna AP khna na phang ne man MDG criteria ne ki wa GP yo AP ka ni sponsorship ki ni ki khna
0: or the MH de ki criteria ki khna ki wa wan na ka long jung ko wa dok ko wa kar dok ni bha ka ka jing thmu yong ka ni ka sponsorship to ko ka jing rap chi por ka mo ong man ki wan ki wan ki ki yong ki sem ki wa lai lang ba ye ki jing kar dok ma ha ka yong te ye ki u wan cha ka office yo ya rap ye ki tang wa had hadien ni bha ka ni ka jing rap le mto ko wa man da apply ki te yo wat ki tau em da ka da ka ni ka kaluti hi ke bo hap lai lang ba ka office le hadien wadi yo ya ka ni ka application la ni ka jing pan jing rap na ki te i dau dau pha i yo lai ki yo le ki ka ta ka home study report dau hap lai lai
1: lipet le sili ki
0: sili chwa ki he yung to hi kat kam ka jing pan ka jing ong yong ki wa i wan ni na ka yung ka bo do em ka mi te te hadien yong ka te de em da ka committee hi sponsorship and foster care approval committee ka wa em lang wa ki ni ki official wa ki non official member ki bo yesali ya gitu ki report waro gitu ki home study te hadian wa dapat ya gitu ki report te kat kam ka report
1: yo you
0: yo you ya gitu ki tang wa em kam to ki ong ba ye wan ki ni ki single mother le ye ki upan ki khon yong ki te ki ni ki video kam ong ki ki single mother em ki video em ki pon cha ki ni ki khna ki wa ki khna ki wa HIV ki wa lai lang ba ya gitu ki man ki wa infected le ni affected le ka HIV ki wan ki khna ki wa wan ne ki ni ki long yong ki wa duk ki wa myo nat u lai skor em ki khna ki wa hap ki pep skor ne ma wa myo ki u su bai skor ta kam ki te gi chak khna le ye ki u wan yo chi mi ki ni ka jing ra na ka ni ka ye
1: te gar ta wan ki khna na do kat wan snem ye phi u e jing ra
0: kat kam ka scheme ta ong ki na do 0 to 18 year ha do ka snem te tang wa kam ong ka ni ka jing ra ne ba ka ni to ka central scheme ma te ka fun le du na ka te yew man ha ha ka chi snem te ye man le phao li hau san so phao ngot ki khna ye wira bon sien ha waro ki district hi ka tharai ka ju hi ka procedure man ka ni ka rukom le i ne bha ka guideline le ong hi ka hap ye u hadin wa de u mudor ya rai kam ka committee wa yo ni phna ya ka ni ka khna yo e na do nu banai te na do u tu banai wa de rai hadin le banai dau lai biang i u lai follow up biang i boy em ka jingku ha ka jing yo yong ki boy em ka yi tamot hadin la de em ka jingku ha ka jing yo ka kot yong ki jugi yong ki sem te ye iki upen do yo u e lat wan ye ki vin ki long yong ki wa ye ka te ka ye nei ba kam ong na central de e be ki ye ka amount ko wa man fix ka sanction na ka central te la de e be ka guideline ong ka list nem u e yo wi u khna tang la de follow ba ye ka tu ka guideline ta jing mot ki vi da do ki ta nei te dau em hi ka provision ha ka ni ka guideline le ka wa ong wa u lai seli lai ta kit biang i man ka li benai hadin hadin li benai ta dau pek biang ka tu ka committee ya ku tu grip ki wan ki wada em ka jing ku ha ka ta ka jing yo ka kot ka yong ki ye ka committee urai yo pendo no ya ki mat yo yo ta
1: mon di
0: ki tu ki ki vin ki long yung sa
1: te ye ka ni ka sponsorship e pi mo ka ni ka paisa mot ha ka wan ga dur ye ki ka palut mot ne ka liang yong pi em hi wo ong wet pi in pen ta lai skur gi mo ne mai tai bam gi mo le ne ye ki ka palut ka ro ngai
0: em ki wa chim ne pen tai wa lai skur penlut ki ye belai skor em ki we chim nei benta

0: Inventive means yo yada iyaki kana ulat kiulai chong chaki teki thawri konswet yo modor yo bu iki haka family waki waha yung hasem yung ki te ee da kani ka sponsorship te M1 ki kawin gawa ongi ka rehabilitative yo yo yo rehabilitate iki mut yo u ura iki yo wirap iki mut yo pen yi ya kataka yo pen bahap niat ya kataka long bru man bru ka yung ki kenang woman ki yo M ki ya kataka sap ka yi yo yi ki gin haki kejat ki yung ki
1: How on here can you rehabilitative what will you book because you get how we consent mom you be tie when she kajak hai to when you rehabilitative she want to book because that
0: but I'm going to go on the juvenile justice act 2015 kani kini waro ke we yaklame penchong nong rim ki ki ha po yang kini ka an ta kini ka an ong ka wa ka ka jing bu ye ki khna ha kini ki children's home man to chim to man ka ka last option ka yong e hakmat to nengkong to perchang ba yu bu iki haki haki yung kisam ne ba ka principal la ne ka nongrim ko wa chim ki to wa ka jing maya ko wa yo hayung hasem man ko ko wa corridor ko wa bha ko wa miat ya ka yo ye u pen he pen san iki kena ban ye ke to ha institution ha ba ong kam te mut wa hai po yong ki to ki institution m e ki ye jing maya e he ki ta ne ti daw rehabilitate ki mut man kani ka sponsorship le ka jing thmu yong ka mut yo u let ubo ye ki to ki kena ha ki to ki hom yo bo ba ki hayung yo e de ka paisa
1: ye ra pe lamba paisa se tene lor ki to ki atli ki kilat jingirap de gode patai bi mudang md sikibitwan ki jaj jingirap ko yibirap ye gini ki khna ki wan na ka long yung go duk do
0: ina ko office yung ite mut ka jingirap paisa ta mut ka nit ka sponsorship assistant wa ka ni ka foster care tene lor ri te ta mut ko office yung ite mut I perchang ai u le ye ki awareness program kam ki chiki chnong chiki school yo pen sial tho ye ki bru wa ye ki jing e wa ki khna yung I ka ni lai lang ba ki ye gini ki sni ta lang ba yung gini ka platform yung phi le man man Next scam me wa ye open sawa ye kini ki jing e yong ki khna khnang wa ki yo snyaw tho I wa ki khna em gi ye ga hok ka yong ki hai wan ni wa em gi yo pen dap pen biang ki e ki jing maya nei ba kam ong ki khna ta ki tip ki kwa ki maya wa em kam ta la ri hai wan ni wa em maya ki tip ki pa ye do ye yo I maya la de em maya ki de suk ki ka ta ka em kam sa
1: te khajak ma ko aukuli bi he to ayu hi gini ga sponsorship man go yo irap ha ma ar hajar semen ar ngut ye hi irap tu jo em ha jing lai lu ti yong phi ha wo de kre phi ye gini na do ar hajar khat ar stang phi ga kre gini gi scheme jo em hi jo chem bi gini gi bru ki wa chim go bu he to wo gini gi scheme
0: kam wo ong de em ba I de kata ka kata ka rukom go wa manda yo ye gini ki application na ki tu ki bro te I hai I de e I ya ki da ka na ka child welfare committee ma da pha lai to kit ka man da lai to kit I hai yung te da chem mi da ya kalam mi nei ba ya kalam mi to du ki ba hai yung ki jen yung le ka li jing mot I ka man man ga te ka long yung ki rang ba chnong le ki wa man hak man ki wa ka li ch pang te ki long yung ta bon sian jo rap chem mi ya ki te ki bro ki wa par chang le chutia yo yo ki chim ka bu nei ba wa da lai lang bai ki ni ki haga haga ni ka village level de em gini ki bru ki bodi ya kalami but bon sin yo ba ya ka jing sakhet yong ka tuka yong tang bon sin hi haga hak pras nem nga de em haga ni ka kam bon sin hi wa ki won ki ki long yong ge wirap bi ta ki wa man ki wa chong hok u yo ya ka ta ka jing rap ban man ka ka what ye e ki wa e ya ka ni ka jing rap le man teng teng man sia man man sia kroi sia wi yo wa yo wirap kam ki tu ki long yong sa
1: tema hi to ka tani de snyaw ong phi wa to mg counselor mo ha po gini gi office ki ong phi ki wo e rap ye gini gi ki perlok khna gi wa chem ha gi wan ki jinge gi ong ki tamo chphang ga yi kru kom ye bi ki e counseling ne ha ka wan kru kom e bi gini gi counseling ki
0: ka counseling e ye wa ro gi benta kam ong ha ga sponsorship le mkot dui wo e paisa ye ki kam ong man ga le bna da la be gini gi staff ki ong e ha ki yung ki sem yong ki tu ki bru mlai ta kit ki tang ye ka ta ka jing ku ha ka jing yo yong ki tu ki bru yong ka ta ka long yung han re e ki ki le ya ka counseling kamon u counseling ye ong kamon le re e ye ka jing ye rap yo lai skor ki kon gi yo pen snyaw thu ki wa ka jing lai skor man ka ku em ka man e counseling ye ki man ka por ha ye ki foster care parents le ki wa chim ye ki tu ki kana man ka por ne ba kam ong teng teng wat iki kon la jong la e ba usuma kat wan tam usuma ri kon yong kipru da em be kataka kataka jing ya kan at mo te teng teng ju kani ka counseling ka wan ra ke ye ka jing ya maya ha pdi yong ki foster care parent we ki foster child

0: man la kasi ti kata ka jing sha thombor li si ka de ka jing bam sung tanat ik ik ba ki kim sung tanat ba manur manu ki wan le ki ka jing sha
1: ka bam mi sunat ka bam mi ha
0: ka bam mi ha ti ka long ba ngim sung priang ya kata ka ik ba ki ki kran la ni ki le ti la dangi le de ki point wise ba di ka long ba ka jing jrong ti ke men ta ha ki cha ka tre ngim poi prakhat ba itu ibriu iba tre mar jan bat nga i shuwan ban krup ya nga iwan ban bat na kamet jonga tikitu ki long ki ik ik bangi kum ki kin thai ha ki chaka tre ngim poi prakhat pakata kam dei ban long ha ka jing im jong ka la ni ha kata ka chaka tre mo ti men ta pat dem kala ban long ru ka jing pan la ni ka jing kro mo ya kata kan thai ban ya shong kha jing ya dei mo ka jing ya dei ka balong hari hari ha po ki chaka
1: tre kam dei kum bare kata ka jing kiti kurim na
0: kam kono ha kata ka jing ya dei ka balong hari hari klam da tip le si kata ka briu ka don la ka yin ka sam ka don ki kun ki ti han ri ha ka chaka tre pa di ka long da kum ta ka sha pen bor ba kan le kum ta mo ti ka don ru kata ka jing kran da ki ki tien ki ba klam akor mo ki ba msu tanat ka ba ngim la ban priang ti ka la ru ban dei ba le si ki pin i da ki tu ki film ki ba jebo ki la ru le si da ki tu ki dur long klam akor ka ba is at mat ban pet mo ki kum kum ki kan thai ka wei pat ka la ban long ru da ka ru kom le klam akor ki dak kishin ki ba ki wei ki le mo kishin rang le si ki le da ki dak kishin ki ba ngim su tanat ba ngi su

0: dân cái hạ bàn bị bàn phòm như cả ta cả
1: cứ một bà phim lạ bàn lại phim lạ bàn kia
0: thôi
1: là đã là đơn chụp hồ sân anh kỳ nông trời phía hạ bị bàn đòn kênh công ty ta ta mình nhớ gì sai kênh điện hả hả ta mô không ai mình ta phía cơ rô kênh điện yaka jurisdiction anh ka jing yar anh ka jing lạ bàn trời kâm jong kênh kỳ committee này kê yata ka jurisdiction jong ka local complaint committee bạc ka bòr trời kâm ka jong ka
0: kabor tri kam jong kani ka local complaint committee ka kan thum ya baro ki district mo hapo jong ka district kam kabor jong ka ka long bai baro ko wi ka district kam ngim dei ban le shiki wi pa ki district namar ngila dan la ka jong ka jong ka area kam ngan chu ai for example menta la da de ba ka jing cha ka de shari bhai ngim la ban wan sha shulong namar sha east ngim la ban wan namar weli ngim kam dan jurisdiction ken yang ni ting ya bai ban file hapo ka ri bhai district kum ta kani ka jurisdiction kam ka dan bi tang hapo jong ka district la jong
1: tik ai pa da ka kam makane ka local committee ka tre
0: kani ka committee ka pdiang ki jing ujor jong ki sexual harassment la ni ki jing sha thombor ka ba hapo ki internal complaint committee la da kam pat don kita ki nong tre mo kita kumpang ong meni hapo shpungut kemut ka pdiang ki ta ru ki jing ujor mo la ni ba kata complaint ka long persha ya kita ki nong ai kam hi ti mental ada utau nong aikam kani ka jing ujor kalong persha ya utau nong aikam kani ka local committee ken ka dot ka jurisdiction ban pet ya kita
1: ti ban ujor pa de halo kanu nong ka jing sha thombo jong ki kentai ya kita ka tre manu bala ban ujor
0: lada ba ka don ka jing sha thombo mo lada kata ka kentai ka nga tha kita ki jing sha thombo ti kata kentai dala di hi kala ban ai ya kata ka jing ujor mo ti lada ma ka kamla ban ai ya kata ka jing ujor ka bangat hakum kata ka jing sha thombo na kinu kinu ki dao ki ba ka pelong ya ka mo ba kanum la ban ai ya kata ka jing ujor ki ba hayeng la ni ki parlong ki ba ya jan e bat ka ki ba tip ya kata ka jing ja ti ki la ki ban wan shakmat ban ai ka jing ujor la ni kita ki ba ya trilang bat ka ha kata ki jaka triru ki la ban wan shakmat ban ai kata ka jing ujor la ni da ki officer jong ka national commission National Commission for Women lani ka State Women Commission kini kila ban wan shakmat ban ai ya kata ka jing ujor anda kinu kinu ki wei pat ki briu ru ki bat tem bahasa phang kata ka jing ja jong kata ka kan thai ha kata ka jakatri kam jong ka kila ban wan shakmat ban ai ya kata ka jing ujor tilada ka kan thai pangat ha kani ki jing sha thambor kam la ban file ya kani ka complain na ka dau jong ka jing duna ha ka bor prakhat jong ka ha ka du kom prakhat pertain jong ka ti ki bahing hasem la ni ki parlo kila ban wan shakmat la ni ki specialized educator kila ban wan shakmat ban ya rap ya ka ban pen file ya kani ka jing ujor ti kinu kinu ru ki balong qualified la ni ki specialist la ni ki psychologist kini ru ki la ban ai ya kani ka jing ujor da ki kemi ki pa la ni ki nong sumar kum ki guardian kini ru ki la ban wan ha ka jaka jong ka ban file ya kata ka jing ujor ti kinu kinu ki briyo ki bat tip bahas phang ka ni ka jing ja ringkat bat ki bahaying hasem la ni bat kita ki qualified specialist mo ki la ban wan shakmat ban pen file ya kata ka jing ujor ti la da ka kan thai ka bangat ha ka ni ka apon ka khlat no mo ti kinong mi pating jong ka pat keng kum ki khun ki ti ki la ban wan shakmat ban ai ya ka jing ujor ka jing ujor la ru ban file la ka ba ai ya ka jing tho ta ki ta ki briu ki bangat ha ka jing sha thombor la ni da kinu kinu ki briu ki ba dan jing tip sha phang ka ni ka jing sha thombor la da ja ba maka kam la na ki dau bom la ki aru te kini ki briu ki la keng ban wan shakmat ban file ya ka ni ka jing ujor
1: ta ka mot ba manu manu ki ba tip ti kena bha ya ta ka jing

0: la rede qui parlo qui ba yeng hasem qui me pa qui non pe no khmi ba ta specialist qui me kido qui la ban
1: kila
0: ai jin ujor la da ka ni hi ka priu ka ba ngat ha ni ka pot kam la ban le e ta ne to la da ja kum kini ba ne kong milish ki jin thom bor ya ka kan thai ha ki ja ka tre jong ki hey ba da ba ka la ban le ai jin ujor
1: ka kan thai ka ba mat ya kum kini ki jing sha thom bor kila ban ai ki jing ujor mo da ka ba tho sha ka internal complaint committee la ni sha ka ta ka local complaint committee tiya kani ka jing ujor ha ban ai ha puat lai banai te la dali si ba kata ka jing jia ka long be len ter man ka banai la ni man ka si len ter be la dangi khen ya kata li si ka long man ta u banai la sham banai sham banai te te ka la kut no ka puar nei ka la long lai banai sau banai ka yai du sau banai ru hen rei kin khen pat na kata ka jing jia ka ba long ka last incident ken ka jing jia ka ba khat du mo kin khen pat na kata ka jing jia ka ba khat du kin khen kata kin ai puar ya ka ha puat lai banai ken ba kan file no ya kata ka jing ujor ye kani kajing ujor la ban ai ka jing tho mo shaki officer ki dukhat jongata ka internal complaint committee lani uni u chairman jongata ka committee lani jongata ka local committee kin ai no kinong yarap wei briu le si ban yarap ken ya ka ban pen tho ya kata ka jing ujor la da makka kamla ken ban tho ya kata ka jing ujor na kinu kinu ki dau mo le si kamla ban tho ti kini ki officer kin ai no wei nodal officer ban pen pe lam ban yarap lam ya kata ka kan thei ban ai ya kata ka jing ujor tila da ka kata kan thei ka ba kan du ya ka jing sha thom bor kamla ban ai ka jing ujo na ka dau ba ka duna ha ki dukhat men la ni ki bor par khat la ni kla khlat no na kanu kanu ki dau kum bang ong mani ki ba hing hasem la ni ki nong hiar pateng la ni ki ba tip ha sha phang kata ka jing cha ki la ban wan shakmat ban ai ya kata ka jing ujo
0: kani ka internal committee lani ka local committee pat ong amilesh kila na em ban shim le se ya kinu kinu ki rai lani kanu kanu ka sen jam ka ba la ban pe ya pe ne pe suk no khlem da don kanu kanu ka jing pin sitam e ka e ka ba kala ban le
1: kini ki committee ba ro ar ka mot ki internal committee complaint committee pat ka local complaint committee mo kila ban shim ya kata ka sin jam ban pe ya suk mo ka ba long kat kum kata ka kendon ka ba khat wei jong kani ka a ka mot ka da counseling mo dien jong kata ka jing pen ya suk ka ba la pen bech la ni la ai ka counseling ka ba gi ong ti ki la ban pen ya suk la da kini arngut ki kwa ban ya suk
0: ba ujur ba inung sa ujur le ha ta don kan don pada la da poi sa kata ka ban pen ya suk ki ba ha ban buat na kum no
1: la da poi sa kata ka jing ya suk ka ni ka internal committee la ni kata ka local committee ki ba ha ban bu ik ta ki jing tho ba ki ni arngut ki la poi sa kata ka jing ya suk la da um don jing tho pa li si kan long ba ka wi ka wi ka liang mo ma hang ni ki don ar liang ti ki wi ka liang ki la ban kan no mo bade ba pen bor ita la ni de na kata ka dau ba ngahap ban pen yesuk ri na ta ka dau ban lai na kita ka hap ban bu ya kata ka jing tho ka ba pa ka mo ba pen i kini kila
0: po sha ka jing men jur lang ba yesuk ken
1: kini kila yesuk ho ti ya kata ka jing yesuk de ban pen poi no sha kata ka district officer bat ban le ya ki ba don kam kat kum ba sha ka an dang ta pa de kini ka kot jing pen yesuk hap ban ai sha boro ar liang ba ho kini ka jing suk kila wan sha kata ka bi jing yesuk ka de ban don sha boro ar ki parti ken mo undong ai bat undong sha ai
0: nang manom don mala ban ong banga khlem yua ngam tip pi pen ye sukum non le kla ban ni ki ki ai dang non kam shu ne am ba ko ong mele ban wan shu shu le wat ban ya halo ta ka jing ja ba sha thom bor la da ya ka ta ka jing ja ka ba la u jor ne uno jo ba kno jor ki la poi sha ka ni ka jing pen ye suk dang la ban le e shu halo ka ta hadin ba da pen ye suk
1: am hadin ba la da ka jing pen ye suk pat de ti kam la don kam shu ban wat ban ya la ma la ya suk te ka mot la kut no dan kam shu ban wan benya halo jong kata mo
0: te la da uta unong sa ujor upen khen no pada ya kata ka jing ya te ban penya suk ne ule biang le se la da long kum ta
1: la da jia ba kata kan thei mo ko wan banya thu sa kata ka internal committee la ne ka local committee mo ta ki complaint committee bro atli ki committee kum ba ka long ba uta unong sa ujor u khlem bu e ta ki kendon jong kata ka internal committee la ne ka local committee kini ki committee mo ki la ban penya no sa khmat ya kata ka jing tokin bat makin pha no pade sha ki police station ke ban ai ke jing ujo kemut kila no ban register pat daka kes ke
0: kemut ba hapo ke internal committee ba local committee kam don ke jing tokin ne ke jing don man ta jong ki pulet ne ke ni kalom pen de betan hapo jong ki ne
1: kam dei ban mi shabar kam dei ban mi shabar
0: ke la da don jing pen khen kemut kan hapan ya daka kes kala ya no shabar kum bolong ki wi ki kim ko do man de kan nu pade kan simpor kong amelish ban pendep ya ke ni ka jing tokin pade
1: kadi ke jing tokin de ban pendep me ha po ka khan dai po si la ni ka lai banai mo
0: ka dan lan ne am pa da ban appeal
1: ka dan ka lan la da kinu kinu ki priyo ki ba mat ha kum kini ki jing e mo ki kwa ban appeal kat kum ka kendon

0: trong cái này cả ác trong cái này cả sexual harassment cả bà lòng cả bà khát lai khát sao bà khát nhiều trong cái này cả ác là bàn file ya kita ki appeal
1: thì ya kita ki appeal ni file shano pada
0: lada ita ni nong tray mo idan kata ka service rule kemut ki la ban file saka tribunal ha ka tribunal mo lada lani ha ki court kat kum ki kendon ki balabu da kata ka service rule lada pade kata ka service rule pade kam dan ki la ban bu de ki wei pat ki an na ka benta ka jing tray kam ka basipor ita ibamat ya kata kejing ia ila apat ban appeal sya kata ka appellate authority ka ba la notified ha po jong ka clause A jong kata ka kendon ka ba R jong ka industrial employment ak kat kum usnam kat kendai sau pun riu mo kumut kila balik sya kini
1: kendian shua ban klipik we ka jing kini ka ba shuan shat ha ka jing mo jong ka ni ka long ba ne pila ka do sya phang ka por ne lai banai ba kentai la ni ka bangat ha ka ni ka pot la ni bhiya masam ne manu ban ujor kila ban ujor tela ra ka kam ka ba la jial ter piong na du ka si ka ba khat du jong ta jing ja ki shim lai banai ti la ra ja kum nur kum no kong amilish mo le se na du ba ja ka ta jing ja kala tam ya kala banai tang la ban a jing ujor
0: kide bandan ita mo ita kentai bangat ka ta ka jing sha thombor ban ide ban ai ka reason ka ba biang ba bali ba iklam ai ka ta ka jing ujor ha po jong ka ta ki banai kita ka buat ke balapu
1: kita kelai benar balapu ne tak kemut baidang lah tambah kadi bandon
0: kadi bandon kadi zin ke bapiang
1: oh ila ban haban batai bale de to menta pede ngin ya phai sakan ga banta ke ba ya de bat ke ba ngiong mong betre kam yeng ne ha tu kong amelis manu kita ki nong tre kam yeng
0: ki nong tre kam yeng ki la ban long ki tu ki brio ki batre mo ha ki yeng brio ki ba siu da ki tu ki trai hi la ni ki bala siu da ki nu ki nu ki nong pen wat brio Menteri haki kami yang kidon kum ki agency ban wat iki brio ban belik trai saki tu ki yang brio lan iki belasiu dak itu lan iki belasiu hidak tu ki trai yang ai kam kata ka kam kala ban long ka badai pan manen lan iki kala ban long tang kat tu kat ni sengi lan iki kala ban long tang sitting sengi ru kemut kata kala kentup lang hak ni ka a
1: to kemut ba baro hi ki kin sai ki baterai la kalong kat no kuno ka kam la kalong nadu ki baterai ha po yim po sem le si ki dukan ni ki jakaba meliniki karkhana ki tenat ki ba pher pher mut baro kene ka an ke kentup lut ni kita ndai
0: ho a kene ka an ke kentup lut ya baro ki kin thai ki badai tang ki kin thai pa ki baterai ha ki nu kinu ki jakatre la da de ha ki nu kinu ki benta ba ki tre ki la lut kentup lang ke nya kini
1: Kongamis ke ei kata ka ba dei pada ban le haba ujor daki nong tri kami yang.
0: Haba ujor daki nong tri kami yang pan kila ban ai syakan neka local committee. Nama kan ni kam dan internal complaint committee kam dei ka.
1: Maka long.
0: Kala long
1: bai. Kila ban neka iwe i nong tri kanono jakan ne ha.
0: Di lada kis ngutu ba kani ka local committee mo ba kata ka kis ka don ka ta ka prime office mo kata ka kis ka long kat kum ka jing ujuar kis siam ba ka don si sya kata ka kis mo ti ya kila ban register no e kani ka kis ken kat kum ka kendon jong ka an da ka ba pa no sya ki police station
1: kemut kani ka nyai kum ka kenja mukot rumah
0: mukot
1: kis namar ba kade ka ba iwe i baterai lani arngot badang dunaya ka sipongot kum tupiak pedau sya khamat nde ti lada don kanu ka jing jian ne kabila itu bat bakila aya depan penyesung ten rega barang jabiang kuma pikiro syahmat kala poin aku muka kes bat kum kini ki badai ki baterai kami yeruk lah kan ya aku muka kes bat kedua kedua tokit lagi pulen te kendian ku suka bantep lada gede kini ki belaya kum ki kes ne kum ki ki jing penyesitam kong ay melestam gini tim
0: in dalaya kat kum ka kes mo balat poi syapulit kan syong kat kum ka jing buk jong upulis bat de te menta kin buk ha kanu ka section lada li si katu ka syabat bor kin buk ha ka section ka babat bor ti mental ada di baik isha moles kat kum ka skendon jong ka moles station kata ka jing sha pen shi tam pat kan ngat baik kat kum kita
1: kan kum ki kendon ki ba la kem la ni la tokit la ayu yo ta u yo ta nong len ne khin dia ko amlish la ra ja ba ki ba ujor thok pat de ke ek ban ja ki la ban don ki ba kum kita ki jing ja
0: hoi ke den kum kita ki jing jaru ti la da den ba kum kita ki ba ujor kilap mo ka inquiry kilap ba kata ka jing ujor ka long ka bam de kini patkin sapen stom ken kat kum ka kendon jong ki an ti kila ban sapen stom pat gim dei pat de ken man pen tho bria mo ya nori ya no pen but nam ya nori ya no la ni pen tho bria ya ka kam ka jam la ni ya ka long ren yang ya kerteng jong ta u briu la u klem le mo ti ka dei ka ta ka ba kong san ka dei ban stick be ya ka e ka ba ki ki ngat ken um dei ban le ban shumushlia ya ka e ka bam dei ti la da ki ngat hakum ki taru ki ujar ya ka e ka ba ki klem le ti makiru kin sangat hakata ka jing pen stom kat kum ka angi
1: Gapur lah nanya ni kong ayam milish. Ikan ban bagi perut nong sangat. Kibas apat sangat bagi ni ke jenya keren ke jongi. Ke jenya mirip jenya. Kin

nga ongoi ki pet ki yi ki ki bu phi pun ar ngut yo phi man se khet ki ki phla bha tu po ar sngi pun ar phi ye phi pun khenye ga record yong ga real ni ga national record hadu lesin ku pet ha ga ye kop ye pet pla yong ga chispa mitar to m to yu suk nei bha kamar ka dao than da u gurin der vir ji u ong wa kibru bon sin jo ongi wiginong india to m ubyang bor bhagi he to abugni ge jale ke henry nga ongi ki hanla ha perdi ki jing e ki upaknan bon jet bon sker le kini ki pen ar yo ki ye yirei i warap her i warap la kwa o pen tip le ki ap hi ye ke program man ki bat wadang kwa cho cho ki wo tip ke yi ka ke bor ke menedin ke wong nyet hado o poi che ke thong ke yi ka ke te ke jingkut jingmut kau kamon kata ke thong kau bo nei menta yong ide kamon pen krek kam ye kita woro we hadu katwon mango iwe e wo poi chadu kene ke kerdan ha go gurin der birji ong winga wa ha o no sedang cham mat wi chi bon gi jing e ha go em bon sin jo arta tin we do jing kermen u pen do o yo o yai le ha go ten ten jo prakhadu tip iwe to mo iwe lek mo ini le henry ke kam sport si phi mye phi u job bet manipur emipor snya tho we wo yo jing snang phi ne ge jing bakla ge yong phi ong u yinga wa hai por i wore mu snya wo to md the byang bhai ji rukom i khuni yong ole ni wo mong wo ta kha ne wo mun so hen rai hala ka te le ge wo yong sem yong u m jam we ben la ni kla war ngeng ji o we bar bor hi em lang ba ki wo o na do was dang ong u yinga wa ki bathan ki even seen ba ji o wa mpher dao lai bai hi ki kam ki jam ne bha mto ka chis ngi ka sngi ka wo si le ni wo pon sep a ye te jing em ham jo do jing kermen ne te mto ri te khana ro wi nga ka mon wa wo si ka yong o le ne coach jo hi ka yu o cha phang ka te jing snen le ni ka le nong ko kong san bha re wo ong la da mle mi ki de me md ki wo le ne mon ta yong me kini ki kin te ne sa ki hanga ong gurinder virji cho cho ong ro u ha ki wa hayung hasem ne te wasikai ba kam jo le ki bru ki am ha janha jinga ki ong phi ptan gi wo im se mai kar chan ka ding yong yo abor yo am sim jo ple jo blat ko ong ni khun ro ong yu nga wa to nei ni daw yong ikar chan i wo yo pen man ga yanga wo yo abor wo yo lai cha khmat han la de e kuluti ka wa e le karane liang animes g1 ole khanao yanga cha phang kamon tes dang u yega kam ile ke sports lani ga athletics house name arjar arpha wi hagbo bon gi bru ong gi o kini to man ga gunta ka thme wai emle gi bo jingkli o wa yeu mam yeu mo wo po cha ka ka thong henry u animes g1 juba bu yuki de ong katu bathan de psya chegni ga bunta yong ile ki ukut jingmut wai wo kre cha tam upan man kam wai wo man gele ka wo sei so sei sla Animes Gile, Ong Wo Pau Yong Ojo, Ong Bao Yo, Chi Sen Hi with a Jade Gruti, Hamjo Kruin Dain De. Bone Gu Perkacha Pangi Yo Yaging Job Lene, Yere Yi Hagging Him, Tang Wadukajak Don Hi, Gu Miss Kat Nay Tao, Yu Sok, Wo Let Ye Kam. Yaine Hagatong, Way Potential Raja Command. Ong Let When Ailing Yong Open Tikana U, Wak Yu Hayunga Sem Yong O Egi Kirchani, Wu Pura Yonki, Ledaman Kacho Man Le. Ledamani hei kerchan yong isnyao, lani kata kau onggi ki emotional support, ka poi sapoi lan, lani hagi wan guan giru kom le, ongu wan neiliang yong o kut jingmur uaw korek chitam, wai wopun yo yagi India, iyi iwa o emu, ong u animes ji. Naitia ong horo u wa, kamu manhi ya u gurin der vir, jo snyao bha u ye wakilam ki bru wa ginong India, em gi ge te ko bor ko wo her paten go ye pet do hpo ge paus kon na wat tang ge chi pao pon yu is kon le we ge ni ge le ke sports tom to ne ben ta i yong ki nong india hen rai ne ge sngi ne liang yong a snya to wo ong we ge ni ge armur ki kon kon ro yong ge ri pen se khet ki we ge nong india le ye hi gi u le ye ni em we e i bum ye u le ha i kam ge ri pen se khet ko wa I emi ye ka bor ka wo ye yo la ne job hagi liang ki bo bon la di hi plajing mod i de wa to rukam u animes ji

ongubagi niki jingmut pun chlor gi nga man ga singi e kamtam karadang ptan gi wo cha sikai de ye le bet gi wo pun bha ye por wo wo tung khan ye woni wan i wo rem ne wan ta wo chna ye wo thme i te to ka record kanni yo tipi ki wo bon ma gi bro de sdangi wo ngai wo gi nong india le pe ya ye gi u ye khun hagni ka kamile ke sports yong ga ye phet pla wo i wo snao suk do Ong iwagini ki arngut ong gi nga to wa ki rai gi wum sange lani mhun gi dukat hai ni don hi. Henre kham tam hadin wagini de cha ajit ki le hagalampung ba yong gi ja yeko upher upher yeko de tip kam ko Commonwealth Games ki nipan arngut ko jingmut ki wawle bha cho hagi yeko ki wache kman. Hadin yi kalam iwa snyasuk ong yi ki tang em sevituan iwa nga kwa awo tip wa ingay ajan bon hi Kiwa snyao yaha bhaye tele. Ne bha nga bna wato phi panar ngot han biya to man bhi kam kichi perlok. Han lada MP ye kate ka jo ka jing snyao to jingmut iwi iwi le. Man go ka khubor ko snyao kumen. Kam tam ha ka thong lada uwi ye uwa pun kenye ka rekod. To uye biang ole say sin. Ta lingba ini jingkali u animesh khanao yunga kam nene dewa ong. Wa ka rekod ko uman chwa ka uchi pao pon kat prasakon. To ko yong gurin der vir henry haga semi final upoyu de ye wo tin khen de wo ye wo pet du chi pao point khat nyao skon dan hi henry haga with one ga semi final on animesh de ye yong wo open khen de wo boy kam chi pao point khat san skon ong wo heti por panar ngut dap ki de min sin wo snyao komen wo snyao gi le wo man sket ko ke sngi wo kro ne bha de ye wo pun khen ni ga record yong ga ri wa gi ni pun a da ra gi ye kradan wa nam yong ye le ke snya suk bha ir kom pun che gi ni gi ar ngut wa ho ha ga ka mi le ke sports em ba ite ye chon ni ye yo si han re mto ga te ga jing ye yo si le ga jing ye chon go wa ne ra ta la ni go wa ye bo note bo klong wa animesh khanaw le ye nga wa ha chwa yong ga ni gi ko gi ni pun ar ngut dang wanat gi na po saudi arabia Nevanta kawi na kijing yakop khana ukamon we sa langi ne te yeklam ki jepang kamon wo ra e kerdan yong ni yakop sprinting chagawi tuwan kerdan angule kamon wa ki em gi ye te kijing kit kle we kamram gi kti gi yong ki there was nyaw we woni won I wo yo ki kam gi ru ye le ki uman ga nong muna wo em sim ni ki prau ye le ki ki dang khai dang lung wo kam ju le wo em gi ge te kijing ej Wakile ye yuku to prang haka kamile ke sports, lingba ka sprinting. Hawaya one wokuli yu gurin der vir, ole kanao yunga wapun arngut, ragi wo yukunbek wo pet, wo yu eti kadalamla, ibor isa yonki. Wai kanao le let a jiawa em kamirap, nekarchan, iwi yewi, ki em langbek ki, chirum. Hawapun kin mogi yu nuksahai por, chwag record breaking race. Hadin bo gurin der vir de bo yug record wo ha chwa o to as ka pali ka yong animesh wo pet kini pan argot ye pan chet pan sai langi ye do I pran I yong ki sha suk ba ha wa khana gi nga kam mon wo ye sambut sambudia gi ha ga bo gurin der vir ong u yo animesh wo ga bunta ga was dang nak dong to man ga go biang bha wo em ka mo ji da ka ti ka lin ye kalam gi praki ulad man kar man le uirab ba ki praki ne bha snyau gi le ye pen ku I wi ye wi ye rap ka le wo yo men sim cho cho ong ki wa ye man pro lok to man gi wem kam bha kham tam ho em chabar ka jing ye ko we te to u yo su ki hagini gi arngut henry man le emon hamadan wo ye khun ye to lok ha pen wiar chwa chi por ne bha du he te poron hi yo ye upla jimut yo yew pet rap smat ne bha ge yakob ko khoj ko suba ye rap kale wo pun slor ji gwi le ki wo kre chi tom we wo le bha ha chwa wo kut I klam mi yong I e jing mot ya gi ni ki khan ru ong I ki wo pet ke jing ko ho pro di yong PR ngut kam gi wi le ki to man sa khet ka ka ta man sim ko khlan ha ka ka mi le ki sports em ka mo em ga ta man sim ni khon ne ban ta wo yo ye job hey im semen henry ne ban ta wo pun bha wo kam jo le Wau da ye buromi akor yong riwan, wakam jo le wau ra ye nam yong gi bile ki kari India chajrong, em kam hile wau em gata ka jingye to ka jingye snyato jingbun. Nge jo,

men sim kam gi le ke sports ki we gini gi armut em gi o man se ket ga go pla we go to yo ye yero ne liang yo ngale pun chlor yi ki wo ye khun byang gi iwi ye wi we wo den gi le yarap iwi ye wi yo nang ye cho cho ki uku chaprang kani man se ket ga go nuksa ga byang tam go bo sen chemale ego bentao eko blei we wo kit bok kit ryang yi gini gi kon kondro yo ga ri we was snyati kanale wogini hi da ptengi wanra namra avrom yegri lingba in mensim krechitam we snyati kanale wogini da pogi jikathong ki rap chaneng haki snem ki wo wan prari umiya hakamini por ki wo bon ki banta hagri mat ki ye chit I wo chao palat lingba ini chit mani em kam ha wo sumari ide yele udi mani por we wo pendam yega met de go Lami pichalet hagasngile kanmo wo chimmi gilat yada kuntule yoro wo pet ikikindon sikai yoro penmi dikichanat krekam wo pair o pair yong sorkar hayato weni prolog hagari yong I irukom yele yakun wechit yong sngi hay porlior to I wo yew chem hagi yong chet jag yong I ye bila yo suki wo nedo was dang chet usempat ikla hayato wei bami di ibang itiang hagi yong sem yong ile stang Ukla. Ha ki katu kat ni terli ki tau, ki de bu ha ki chukan dao, dep te yo bu ha miyek dining ha yung chet ja. Chai bidu wani tau da sedang le o bu ye doi ha yung chet ja, kan wa ha ki wubun wan ki yung ki sem chet ki le ye ki sepeng, dep te pen krek ki yo bang. Jus nyau pena wai pijen cepang, kini ki jet jingdi ki wachengai wai ki wapen pengat. Lada lai pi jiki benta ki waman pedenyong ki India dao chempi ya ki am panna ha ki wabon ki tau. Em ki umsok sepin ki wamtok dukat wabang henrei e ki le yate isnyaw sehir le ni isnyaw lejlut na ichit. Ha Punjab wa ha Haryana dao yobi ki jat jingdi ki wam ha ki kelas ki wahek wahek ya gada tip le kam ki lassi. Ha Rajasthan wa ha Gujarat u yobi ya ki chas. Ki wo man ki jingdi ki wo biang tam ne wan ta wo pun pengat ha ki wi tuan ki jat jingbam. Wei ha Bihar ha Jharkhand wa ha ki benta ka thanh mi singi yong ko Uttar Pradesh u yo pi ki sattu sharbat. Ko man se khet ka wi ni ki jat jingdi ki wo mbiere u pun yahap ne dao I bang yong ka ne bha ka ni pendap ka yo kpo wei e bor ka le kam jo. Ha ki benta yong ka thanh konkan wa ha Goa Uyopi yaka kokum sharbat wa sol kari ki wo man ki wini ki jat jingdi ki wo panana ambha. Hagi benta yong ka South India wan ki jat jingdi ki rap pao kam ka panakam nirmor wa ka sambaram to ki wo keet bha ki buru udi kat bha Odisha bel pana kini le em gi yai thao le ni ka benta ku kerpang bha. Kini mau mangi dukat kita ki jingdi dan hi henrei mangi le ka benta ka kongsan bha wa kamjo le ka dustur yang ditanya pair of hair yang geri India. Hagini yo ile ye isnyau yang ke ek Bharat Shrestha Bharat. Wai em sebi tu wani berap kongsan ibe nek kenmo ha ka wa negini ki jingdi ki wa bon to ki wa mi negi yung chetja ki yang I negi thao ki bhao yang ihi. Kinim to ki wan lengba ki tiki company la ni ki brand ki wehe ni ki lat pelayau. Henrei kini em ki haki ya kata ke bor wa kamju le I cempang yang ki peteng. Kada kamte ngapun celuri yipi. Waro wa percang bi yi gini jai jing di ki wabon jai tenri ki wetip kam ki Indian beverages kamtam hakamini por yang ichit ilahem. Perlok. Dei wan yong ilior segubi tuan ke pang lene ke mat ye kelam da sedang ga wosun char gi man yong man sem gi yong I. Wai ke teto ki sepi. Ki sepi tok man gi ke wini gi benta ke wii kelam berubha wai man gelek ke pang kam tam ha kami ni por yong I chit ila hap. Ngai e jen mem ke wit lek ke man yong hapo India ke wumi kelam Jepang I man kerpang yong sepi man da chit ibenen. Ke wii beku wii ke tanya em ke jarjer ke jai sepi ki wai em jarjer I bangi tiang Wai ki wa em la jar jar irkom bi irkom sma. Em ni gijay sepein kam u hapus lene u Alfonso na Maharashtra wa naga thayn konkan. Ha Gujarat u sepein kesar to man u iminsim yang u amras. Ha Uttar Pradesh da jo tip kam u dasheri wa kam jo le u langra.
na kakashi yong.

0: Khut kama san pao hadu nru pao kilo i jheb nagini gi wa man ka sngi. Wer po wer, jai pa jai, i long i man, wa i rin ye nyong ni ka wa manorama da stang biang i wa wandur, wa i wadichan na, ya i khut i suba sa chi sin. Lingba i per chang yong ki kren ge yegi bru gi buchong gi wasa hajan. Kam gujing snyao to, i pen snyao to pa jba cha pang i khut i suba wa kam jola i pen na i pen sa, ya kam mariang. Tok sedangi naga cenong ke tau, wagi imlang ke sa'lang. Perlok, segubi tuan ke porom kubu iman sim, tok kumi negowa. Hakawa ubal Krishna ayah, umar unong sikai wada congnya, hendra isnya suk wa ike it in yong u, na iban tau cekri ke imlang ke sa'lang dan manhi i ke bor ha u. Unire emu isnya kia hai tok wa iduna iwada mat da cem da kibru apok katan, yang ke madi tolap. Hei tau kuslai uca pangijing e, unile cemu juga senjam haka waw sedang, hei tak waw tua wani gilat kiluti. Ubal Krishna jile manu kebenta kebo kong santam hei tak waw bo yagi paip haka tan. Kam kejisnya to lingba ini, ke depoy ke segi bobondili giman yung man sen ki ucem citam hei tak waw yo Nei benta giman yung ki wahak waw mat, yagi jing e man gesngi nei benta waw pelang Kini kejing temu, waw sedang wanra, kaya isnyasuk, isnyasawar, wai lejdoj, wai penbahagala irkom im, yong kibru. Perlok hau bunai wada dem, da yaw ye kejing jial, ni kata kejing cem ku isnyasuk bahan. Kini ye tok gale wakaman kibad, wane te idaw kwa aw yasamu pi nne kesengi. Hai por wala emkama, cha nagar koil, hat Tamil Nadu, yaw aladale waw ye cem wakawi, na gibasikai, kaw ye waw ong wa, Ya cem yang awak ni keburu hadirin lepeteng. Nga tau o ya ke girija amma ji. Hai por bedang em ke ya lang. Kekin hon yang kena purele ya em lang ki waka. Perlok ke amma ji. Pelai ke jen kat sandri ki skur. Na perdi kita ke jay gopal garolok ke amma ji. Pelai ke jen kat sandri ki skur. Pau bha. Wekat por wo yolau iklam buka lung men sinyal tho la ye men sin eti dang den sinem ka le ben ta ka bay ala ya go nung kong ho pon sanai de kan jo ko yong mun se yong tap san pas nem no do se dang den sinem ke hindu vidyala ya go ni ka thau is ka le ka ye to pun ku ye pure bi ti yong kam jo le ho pon nem pun sa ye kriti ki dostor kare ki yong ni ka thau is ka le ka ye to pun ku ye pure bi ti yong kam jo le che mai go ta o e ku le ye kriti ki dostor ten re yong ro gi em kti gi men ta ha ni ka thau is ka ye kwa ale mai ko ta o e ku na skor gi wa sinyang ne ben ta ka ni ka jing sta ro gi em kti gi men ta ha ni ka thau is ka ye yong ri kwa ale o e ku le ye gi kna skor gi wa sinyang ne ben ta ka ni ka chnong ne ka nong ba ha po india yang gi ye gi slur yang gi em sin ni bon ni gi jing per chang ko wi ku gi chnong ne ka nong ba ha po india Yang disini berdip dapat naik jepang yang si ingat wei sinyal yang percang klami kamtam yo tip tip kam keri ku cepang wei klan bor ko lingba ijing kun ngat wei sinyal yang i klani kun kule yoro api wo bo jing ko iki wan yang ijing percang lagi ijing bor ko lingba ijing kun hagi sodong so kun yang hi kun tip mit yoro api wo bo jing ko kre ne ntai bhai mit sang lagi ijing kesalang e yoro yang kam kule ki tip tip mit nyau tho na ki e worom le kre to e ye bathan ye mentalang de le le ye kam le ki
1: They were stung he,
0: couldn't be he.
1: Way,
0: Lobunai were one,
1: such as in our Tem, or you saw
0: the Lingam program,
1: Monkey Bat,
0: stung he,
1: name and thou were one right, yet you born,
0: I were one,
1: such as in
0: our Tem, or you saw the
1: program,
0: one, Glen Givanta.